Hey ima, buk na famlamdam. Nahak kidamak kariwat kani. Napari namom panggal chaurakli. Manigum mangal nai bini ima nahak di. Maliamda nacha singna nahak tagi minglin buson jeri bini. Ritu taruk na thaugan bi. Asang ba visual na laitin bi. Momon nok na ing na lebiu ko. Thauzan biu nacha singbu.

taibang siyemba mapu nahak bukuram jari to laba na naini karisu khangjadaba nahak ingak laba khutsembu yengjaduna taibang kumhai yaujariba na naini athoi bani nahak na sakudaba nahak tabu sonari bani nahak na siyembiba taibang mapu kasigidamak hanna hanna thakat jari taibang siyemba mapu nahak bukuram jari

Isaising matang-matang oyna tahan jagani. Tungan-tungan ba si sapasing dagi matam isaising lantok jagani ayupong taruk minit kun mga. Tangkak na inasandok chariba radio class thamjari ayupong taruk minit nifu. Ngasigi oyna chahum kasup na mga suba tangkak ta thamjari class 7 gi Manipuri Larik Laishu gi Nepal suba para. Thauramasi Department of Education S. Samagra Siksha Manipur SSM gi tengbangga loyna na sandok chabani. Loyna na matamisay sing tahan chagani. Ngasi ayupong taret khonjal na chomda sandok chagani senior jari adom da maik. Tara mapal suba tangkak thauram lantok pikadaba NG Ranabir. Thauram putok puta tengbang ba Ratan Salam amadi thauram putok ba Sagolsem Roma. Ayupong Nepal naharul gi khonjal thauram da thamjari Arts Review. Thauram asi ki manung channa social media da laichu ba amadi ngasi ki Manipur gin hasing haibasi ki matang da wari watai tahan chagani. Expert oina lingsin bigada ba Manipur University ki Department of Mass Communication da PhD scholar oiriba Sonia Maitramga unaduna wari watai shana ba unna bigada ba amadi thauram lanthok bigada ba Gitika Samralatpam amasung Rajendro. Ngasi ayupung Nepal minute nifuni thoi good morning Manipur da. Thamjari, live phone-in program, Manipuri Film Ishai.

Tabiri si dehidak. Adom na tabiri ba si FM megahertz chamo hum tasmit mga desendok chari ba akash panim falgi sangay channel di tauram ni. Hawzi ka muktabiri si lebak ning bay say matang-matang oyna. Kudol gi ahan pada tabiri si Resound Musical Center gi say sakpasing nasagpa lebak ning bay say sayring ba ki sadananda. Malim da ani shu da bi puk na fam lamdam ima chawyok nawyok pazabini iman halti minung si chawbini achan mirai nai da bini ima Manipur.

Lebak ning bayi say matang matang wena tabiri. Akash panim fa, hausik muk tabiri si tungan tungan ba si sepasing dagi matang misay sing matang matang oina. Kudal gahan badala kuchari, atok pam ruhini debi nasak ba matang isay. Sayding ba, ilang bam inauja.

tungan-tungan ba si sepusing digilan tuk coba matami sa ising matang asida loisin jari. Lawkat siya kiba si sepusing di matang sitna. Atok pam Rohini Devi, Chongtham Kamala, Amadi, Oynam Swami Kumar Singh. Masigaloy na na sa iring basing na matang sitna ilang bam inawja Kumanthem Prakash Amasung Rameshwar Ningthausa. Akashvani Imphal, hausik tabi rasi tangkak ngay na sandok chariba radio class Chahum gasup na mga suba tangkak ta class 7 gi Manipuri Lairik Laishu gi Nepal suba para Thauramasi Department of Education S. Samagra Siksha Manipur SSM gi Tengbangaloy na na sandok chavani.

Akash ba ni fal? Hauzik tabi resi tungan-tungan ba manipuri feminizing matang-matang oina. Kudol gyahan bedalo kecheri. Akun ba mani hari ba film masidagi. Tom ba tangzam. Masamak na sakpa loina na serang ba. Masiga loina na romi mai tai na sering ba isai. Nong tam ba na tam lam ba ni kalagi. Isharuk ni khan ba na tana kariri tau bungam gani. Lep tana hing na ba hot naribani. Bunsi gilan fa masida. Kudol tamjeri. Akun ba mani hari ba film masidagi nongdam ba nanggi haina sehoba tomba thangsam gi konjelda film isai.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipur ge thoram ni. Minga ma de le
1: Good
0: from
1: morning,
0: Mongtai
1: madam.
0: Hai. Good morning.
1: Koi thing ko ta ta ge to ge le tham ni nam ta ris nam na ge shone.
0: Na ba kishor nga si di kari sai ta si ge karam ba film de ge kari sai ta.
1: Koi la pa churang di jo kumar kamla ga male. Ngau ge hi ai di hi na to budo.
0: Okay.
1: Abun ta ta ge.
0: Isai sumate ma ngang thok pi re. Adomna khoida biba lamcha prashuram ki kunjo kuma amadi
1: kunjo nam ta nong jaram ge roita
0: ya ga biu
1: ai ngang ge ko me da ma choi da ngak ni ngau di hi ai di hi chumali hi nang na na hakini no ki kalav mai ai na thank you khajan biro me da
0: thaga chiri isai su phajana ngang thok pire lamcha prashuram ki adomna khan bi rak pa Kunjoy Kumar Amadi Chongtham Kamalagi Khonchelda Phulendra Na Siringba Amadi Aribam Shyam Sharmana Sirangbai Seikudol Tamcharake
1: Thank you, thank you.

0: Hello. Good morning, Manipur Gathoram Ni. Hi, Bio. Mingama Dile Fam Amta Khang Chage.
1: Ma'am, I have been looking Chanchan.
0: Chanchan ngasi di karam ba film ki kari sa ita sige.
1: Sir, ami itol ma sa ang awo ni have a film dugi.
0: Ahoy, hi, Bio.
1: Na awoy ka lang niya na sa kusay ko.
0: Mhm.
1: Nang na inakta lahi raga ta kusay ko tu tapo ki.
0: Ahoy. Ishwar ma su anga wani hari ba film asidagi Nowboy amasung Lakshmi ani gi khonjel da ekendra ten subana saireng ba duga arkejiten na sairang bai sai sini adong gi sai kudul dang jerake tamina si

Kahan jakri bai se asiga loina na ngasigi da magta de good morning manipur life one in program manipuri film is silent thok chaba mathang asida loisinjari ngasigi thoram asigi engineer on duty da lebi ki ba buyam singhajit amasung devjan potsangbam masiga loina na ngasigi thoram asigi duty officer oina thau puri bi sabnam aduga ngasigi good morning manipur life one in program gi thoram lan thok tuna adong gi telephone okche ki bi romita thongram na ngasigi thoram aseda telephone tobiraktuna sarup gabi ki ba loina na thoram asibu hobodagi loiba phawba tabiri ba khwai pumnamak bu adom ge announcer romita thongram na swiki lan ki ba yaraba su nga bina bhai chari mayam bu thoram apung phan bi bagi damakta amaka suhana thagat bu phong dok chari

sa isa pa mag-iisay matang-matang o natabiri. Nga sige lakot siya kiba sa isa pa, sorry senjom. Amadi, lakot siya kiba isa'y singa sige. Sayang ba na, Romy Maytay, Ajit ning tausa, kangabam ong bi memcha amasong Arun Kumar Akhamni. Tahan siya kiba

0: tanjariba gi da sigalona na ngasi gi wana di gi ki thorum lan thok chaba matang si da lusin jiri akashbani fal hausik makata ba thorum gi damak adong gi announcer ujita surai sam da kusina jiri
1: thagachari romita sangai channel tabiriba singbo amukahna taram nok jiri

0: pukning tanaw rabi pukning tatak tatak pi tanik tanik pi wakal lisang tabadi lamuk nagadra pakat jaydo pankai naidra ipaksida. La la la
1: likon gilayang na pasabane
0: ita
1: taramday nyo miki masik na ningon liko subo laupane.
0: Nami ba nung sinahumbada malang hakcik po lang zabane
1: matod karakpi ningol gi sabana itag na ipombo haubane
0: tantak na iba pukning na tayang na bu tasoy na zabane
1: pugay niya sa sabi layrang na haraong matoy bu kaja bane
0: basanta mana lakpada tamoy da tatak tatak sabane
1: inkalak pagi mataong na haraw na bujagoy saja bane
0: mipay chawbi mapok na jing na ihunbo lang za bane
1: nungole nungole natamoy do nungole natra do ita
0: hera ita ita sima
1: natine nang bo ita ningon pukning bo hungamba pukning mana khoida jaba ning thau khamba angam athau pakhang kana bu ngairam le no hai ba
0: he dai ta
1: hai ma
0: kadai de gi angam athau no kari gi wakha soirom na banu
1: hai ma
0: aise minai no bin minai nai thangi macha
1: itai bi ma
0: tam laba ikhung gangi ishing khong gi lairai ma pandu da ining tam na chen chong du na sana jaba phangla badi ko khanjari ban
1: itai bi ma
0: tum namak arem bani ita mangni manglan amak itom tamang jaba phang bangam loi phangam loi phangla roi kai daung nung dasu minai nai thangi olhing na punshin du na thambiram le ikhong se lai ma kon gi sanayum bi sing asida na thok jaba ngam da na ba ipun shi da lon shin du na tham biram le cho jao ha ba
1: itai bi ma
0: aduga amuk su pok lu re pangan cho le bi na pi za oi bi gi ma pok ta
1: le ma ko la shi da nang ai homin kaminak la bi ni na pa ngam dang khong gang de da gi thamoi ma sa khang na ja ba khang na sa na ja ba maruk loi kana gomba amanaga ngai dona leu bra nang bu
0: khoi na uita chanabi
1: khoi na uita
0: pisak pikle ngai dagi hauna lan thok charak tri ning thau kon gi sana thong wang mas
1: hai ma
0: ur balai te nong matasu sana ko nong gi akoi bada khari ba sek pal wang magi tai bang busu
1: hai ma kori wano nita na khungang ishing khong ma pan gi wari tokhi ba dai ni haujik ta
0: ur balai tri ishing khong do nga sip hau bai ta
1: dai de
0: na ai bu pok pi imana ma thanung da nung shi na kon do na ai bu libiram ba di wari
1: imana libiram wa
0: sam der ba khungang gi sa bi sanau shi maning tam na sanai hai phang na za goi marak ta
1: na za goi marak
0: lo rok thane lag la bada लखाउ इसै सत्तुना पाउरो पाखोंग चनै हाय
1: पाउरो को पाखोंग सुसनै
0: भागी जुगाई तौदुना थामोय पेन नोक चै हाय भागी भागी दगी पुक्निंगे यावा फोंना दुना थामोय थामोय वाई थोंग नै हाय दोइता
1: कया दनुम शीना खोंलम गदाबा उसेक ओया सिंह संग बानरबा अतियागी मकोइदा
0: दिखलब खुंगंगी वायो ममगी मनुंगदा nung shi chana no wai thong na zai hai sabi sanau ani adu dagi
1: kai daw ba
0: pari imom sa chara bada ma thanung da nung shi na kon du na sain tam zai hai ma sabi bu ngai na ngai na
1: chain
0: tam zai ba ngai chaw ba ma sabu po khat cha du na ma nam da thong hai bung ni hai tha dagi
1: hai bung ni hai ba tha dagi
0: ada chekla itasa hangla nong madol thak tu da naning tam na pai ba do kalak chei do pon ge chekla ai hak na
1: ada pinjaram gaba, kaya ada nungai jaram gaba, hening tamba, kaya agi matik kalak cabanangbu, cara nama tak cara basu, pijet pigai nelayi tiang labasu, minayuling se thok ceduna, ining tamba pangjarabadi, kaya ada hing magi mahi hanjaga ba,
0: nasabi nama an macaga, koi dah balam dah cak tamina. Nakaw pong, nakong ba do? Mihaw zay do ay hag na.
1: Pahay zaningi ay koysu. Sana zaningi tiyensong do na. Apa apulay ta na. Minayuling tang da na. Karamba matam na panglaga da ba? Hining tamba.
0: Ta zaningi nakong sina. Tam labat tam yagi. Ising konggi iraw kol. Ihing janingi imit sina, paunana ling ling laura ba, asang balabog lamhang sing. Pang janingi chinchong ba, laikay itaro isinga, uraw bibusana ba.
2: Hanggana! Hanggana! Kadayalay bagilang bo!
0: Laksari, laksari, sanay bima! Laikarahik sariye!
1: Masih ini peserta.
3: Ita.
1: Ayeh saksi hek udra badi, lay bangam dramal. Kita angsa thopu yaroi deban. Koi tihek da tihra dana. Minai ni ne koi seita. Minai ni thangi masa.
3: Ita bima.
1: Wahal leranu na thamoi do. Pang leroi daba. Ning tambagi manglan duda.
3: Cumi ita. Cumi.
1: Pang lurasi. Minai oi bagi sinta.
3: Cale cale ita. Anggana,
1: senai bima.
3: Sandhya matam oirakle, kari sintha pangli bage nangbo.
0: Kari atopa sintha amamuk takpi gada balai bage, lai marenbi bima.
3: Awat pama hekta lai bagum phawi, lai marenbi ahigi thamoida.
0: Senai bima.
3: Nang namit maang dagi, maang khiba mikko bhek khuding.
0: Lai rang khare hek jabani, lai dakat naba, mapu ibe magi.
3: Pajakre dako anggana, nanggi napagi na somse.
0: Thagalun kai batara gadra sanai bema. Nanai no khudol tamzage.
3: Nungsi dako nahakse, nakot na phangna thesaudo.
0: Sanai bema,
1: leimarem bema.
4: Bhakti kasari he ima.
5: Hogalu, hogalu. Imagi bisma.
4: Nasabu ningsing birak babu.
5: Pambalase hanglak lima matang kuiri. Nanggi dharamagi hau nabiya didagi. Tangai padaba asina hena luba tanzamu oirakli. Panamagpok tabi oidunasu. Namasija aigi wase amukta nga o imagi deva barta.
4: Aigi irai bagka. Pambal siga nak datap naraba mari amakak na pulli ima.
5: Imagi bisma.
4: Nasahi gilambi di mai kaya domdagi taam kare. Nasabu waru biganu ima.
5: Pok tabi mamagi yatangbu. Pibuk nunggi kwerin lin sang sam narak taba. Pok tabi isana karam na ingani.
4: Ima.
5: Ay kangi. Marai sai tharaba kuru sagayi. Mapupan raba pambala sibu yengduna. Kanthi thok na noke haiduna talum nuna lairibani nangdi.
4: Ima.
5: Haduna inde nangna. Pambala sibu mihauduna talak labi. Aigi isilla sina haijabu wapam.
4: Pambala sibu maridadi. Pangal thok sabu ngamjadre na saai. Kalak basu phau khide. Waro basu lai khide pungning nasina karegombadasho.
5: Akirisma.
4: Adubu. Adubu awabadi phauri na saagi thamoida sungasi. Hanglava pambal thakasida phamhugadaba kurugiya thoba sada naudamata taakidaba sida.
5: Kurugi pambala se athivami sayoina thoklare iphamda. Na paabunga thukkibami kuptudagi hauna. Naglakli na paambom na paangantana na naoibunga sitrangadabu saavungaiduna. Matam madutasu pao kine imagi pukning sina akiva. Washab to gaiduna hamunbi kigadra haina pambal sibo nanahogi makuttagi nangna.
4: Washab to ngakta natte ima. Ishana pamzaba punsigilambi emas oiribani.
5: Imagi
4: Pambal si bungak sen mami sakta mo iba pangbada kaya da penjari ba na sagi pukning sila.
5: Sam na magpaya magising na ba supokte imana nanggi magtraba puksel dubudi ning singling asisu taseng taseng.

Maibungo, nasek nangal tana taibangya mamapuna makpu mangal pinabiyo. Nanggi maisha tana papum macatek tuna santi gi irik kakpiyo. Lomba na idrava nanggi sakti panggal na taibang miyo ibabu punsi nung sang mapinabiyo. Nanggi lepa laitrava hongma na idrava kongchat na pukning gi gyan lausing oyan biyo. Misang mikhai nai drava nanggi naram chatna malem pumba banung sisa na nehingmin na bangaman biyo. Nanggi mapal nai drava natik na gulbu tol vana nai na sakcha chon javangaman biyo. Nakhuya da tamoy seng na bhakti sadhana kapchari.

Sangai channel da huzik, pungfa masi da muk lantuk chari, tongan-tongan ba Manipuri film saising matang-matang oina, kudol gi ahan bo oina tabirasi. Nang loire film masi dagi, AJ Maishna amama di Pusparani, ani puna sakmina ba isayama, isayasi gi sayring ba dalong guru mayum, sayrang bana Rahul Blue.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Taram nuk chari, ming lai phom hai biu.
1: Ben mang thon tau jari ye kon thau jam amran. Mama ang kai digi san jem ming hira tau ine.
0: Mhm. Kon thau jam digi Indira.
1: Hoi ne.
0: Hoi. Karam ba mani puri film se ita bigani.
1: Ma'am film se sur deng au gi film gi pusparani ka arun gani sapa wakhan nang nai kari gi.
0: Hoi, mata mama gi yam phasa bai sei makak su khan bire. Adoga isei se mate ka masu hai pet ngang tok pi ki ko se.
1: Hoi.
0: Mo pung phana mate yam tang ngang bire ga di yam nu ngai ga ni.
1: Ne matang doi na ngang bire ga.
0: Hoi hoi, dadi nasi sei sei yam nu ngai na ta biro do ga matang muk. Amuka phone phang bagan da disung soi soi da namati ma so soi da ngang bi kani haibagi thaja basu tham jari isai khudol tham jari me ampuna anungaina tamina rasi
1: thank you ma'am
0: thoramasi da sarugya birak pa thaga jari
1: thank you

0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Karamba Manipuri film is say tabi gani.
1: Hi, madam. I think that detect the way send from the Taza Giga City.
0: Hi, Karamba say you do know.
1: The Hira film the Guinea, where I can take in the Sapa. And then some are sorry to make the Akikamoi Aglada and the Hogodo to Umuta Taza
0: Giga. The Hira film the Gi.
1: Hi.
0: Hi. Ming Lai from Haibio.
1: Ai kurai lewa bomanatagi sarmila kawi
0: hoi marup sarmila na tabini se jehra film dagi isai mai ek tomutanga hana haibi oba
1: ai ki khamoi aglada hana hobde
0: hoi isai do mati ema nga nga gasu sakpira bani na mapung phana mati ema tanga ngang bio
1: hoi ngange kata
0: hoi
1: ai ki khamoi Aglada, kay tung lam dinang bu. Amoy aglasi, kita at laga. Madam, sila tumuloy, kita ay kanaw siya ang lumay.
0: Hoy, isa iso yam. Pasa na mati ema ngang tukpire do di. Moy rang tem ti kendra gi konjel da isa isi mabung panamu. Maya puna tami nasi, tauramasi da sarugya birakba tagachari.
1: Hoy, madam, lumay siya yam. Agatay.

0: Hello.
1: Good afternoon, ladies. Ki thoram ni taram nok chari. Ming lay from hai biu.
0: Good afternoon, ma'am.
1: Good afternoon. Ming lay from hai biu.
0: I awang bo song kono tu gi la chon chon pia pa chini ma tu. I chuka nam tang hai jen ngu ba. Rang si kon thang ne ru ma si si ai na olai che. I chuka koi khong rang zi gi han hin se mai am zi gi. Ma hot sing chara gai hai yon tang han di yo na mai an sang hai ra ko ba.
1: Hoi.
0: Atau tu kita sih jom cai jom zai, melayan tapi tu kita sih nung di kangen. No walau begitu, ada yang sih di melayan orang macam mana? Aiy, jom zai pun.
1: Hai, kerana bapa ni perasan mesti tasik.
0: Kali yuat kita mui itu, aiy, memang sih je makuk tu sih tau zai zoka tau zai yang harap thalai itu makuk tau zai yuat kita mui sih kandri di dalam.
1: Ma yuat kita mui film gigi sih kandri. Eki yang gue nasak pay sih sih itu rata bini sih.
0: Hoi hoi. Aduga ichai hanin ge tazenin de jinji tankan jaram bi mo
1: hoi
0: koji ang to song kana bi zagla bi ba han sin kwa koji light on jam ang bi mo sa light on jam ba lei aduga mong jam jane ki ning on he ta le han ji kwa
1: ari
0: gi mong jam gi kong ti ari gi to kana han bi sang jong gi ti o se ki aduga re do ta mi nai ba han sin me apun na ta mi na zage aduga ting dokkaning bana ne hai ba han ji je sai ji dabu di halwa ba ta zuni mo ne wa na ma ta ma suna wa ti na ga tau ba han di anda na zuni ji han ma zuni sun tanning ba ji ko khatta la ko ma yan ji kwa
1: hai hai sai yan pa ze na
0: ko na ta di o hai ban su ma yan ni ma ke de chi yan ton hai ma yan sun tan ta di lo
1: hai hai ma yan na khoi da na khan bi rak le ve sai sai ma yan pu na no ngai na ta mi na si ta ga chari
0: hai ama tan chi tha ho le khoi leng jam gi ine jan tho hai tan tan ha ta gi
1: hai hai ta ga chari
0: hai ga chari

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Madam, good afternoon.
0: Karam Nokchari, Karamba, Manipuri Film se itabi gani.
1: Madam, kano niya. Ay gini pi from the light gini niya. Si may tong lo lam bien to buhay do.
0: Hoy.
1: Maduri ne. Ano yung manda kini niya. Malim na ima kana hamoy siya. Ay siya kao. Siya mong gana.
0: Yang pasabay sa yung makaksu kanbi de e. Ming lay from high view.
1: Madam, ay nauksa kang unang mayang pandagi.
0: Hoy, mayang infaldagi in nauksa kang unang. Hausik sibuk kayo biram ba no?
1: Madam, ay yung pisong sadaram ba ni dam dam na isa yung program tawa, isa yung pumtang uwala yung gila, lo sila kaluri na uwala ba ni.
0: Hoy, at di umananda madhuri ma di malim lay ma mayang puna sang minabay sa yasi kudol tamjari mayang puna tamina rasi.
1: Madam, nungay din. Tagachari, madam.
0: Tagachari.

sangai channel da hoje pungfamasida muklan thukchari ariba manipuri film amadi matami sei sing mathang mathang oina kudolgi ahan boina ngangbam ni mai na sakpa isei ma mayam punna tamina sei

Ha ye na hanong thawi teng loi bi teng sang lai na tang lai na nga nge wa nga na nge sin chu nge a sa chu nge sa roi na khong dong nge khe tong nge yam bi na khe tong nge khong dong nge hui thau na chi pho nge kai re na ya thong nge lai re na ya nge lang mai hi ji hi a thong na thin gai nge lau khai nge ang bu pu le rom ba chi mui bo hang ge lo na ta ba do anga anga ho re tinju dana laichu dana maron mari thokra bada amai ba tampa le ho mai lang lang mai le ho mai bina tai en maro ma lang la ye kwe chai ra pada pulei rom ba do tinju rom ba tin ko le laichu rom ba lai ko tana maron tholam da ba maron thole mari tholam da ba mari thokna kun thana la thana nu chung na ma ge mari sung da in pa ko in pa na na sheng na na chi u ti sheng na na khoyum lai sheng na ti ko lai ko na ghi adu bu ma da na singui bo khoyum lai in tho yu khoyum lai re bi ani sahi kum ja am dai na kum ja am wala e hau gi ba kalen tha de gi na kum si gi kalen tha yor pa si da sahi kum ja am si gi manung da na dai re na kun kun ja ek tare salai ma pan che yu mang kai mang hai ba ma yam na tu in tho i masa masu po basu mi sir basu adu gum bado kum ja ma hi yor pa da singu tha khan ba numita taien pung phai ng la yi sim sai ga sana sangai da anga o phai la ga phi na phi na no mam ba kauren masan sa na wairam ba ta bu hi na kholam ba kai ye na tong ba anga o pho pung khu kai sa ga ba anga o phai la ga phi na phi na ne hum mam ba do ana maha ka we ma do bulai ro ma na ti go lai ko ko gum lai no lai re mi ge sana sangai lai ye ire mung de ge hiri tong dam pha na na sa na nai na sing lo khan ba da phi na phi na no hum ba mi tha na ngi ba Shanam Pinama Punama Tongasi, Tayan Pong Pine and Lay Shim Shai Dana. Sing what Tingo Nare Koyum like Kong and Lay Shim D, Koro Masi, Yay the Koro Oang, Bawang Bell, Atap ID Yam Lakraba. Laitum Nung Dominu, no, Yay the Amu Legend Amu Legend again, Marik, Marik, Marik, Marik Tarapa. Kasala Nang Yay the Kaitarpa Hibani. Komoroki on the Komoki on Halai, Ba Hibadi. Lechil loram degi ligla ligla degi lai sin ama degi ama on do khom ki on halai ba kawe adu ma lai sin do awang kawru asupa yarak degi sin da i hai ba di kawru sin da hanatai

0: para ire haira ga atin kok si dawa haina min khau lawai na ham phul para inare haira ga panthau ma pa lai jadra ba pari imom kaya aduna ha panthau haina kauba matam da hau haina pau khumba lusung na tum sil kisinare haira ga palem ima lai jadra bi pari imom kaya aduna ha ima ima haina kauba matam da hau haina pau khumbi ating yawa sing khoi na thiril kam pung ma kai pham de gi iphang na paring ling sang hulak pa na po khoi rai ra pa lai ning thau ngasi korok no ngasi gi ira thorom ma se ma to pang jaba matam da nadaram nawa sidam jarak pa na soya nga mara lu khib kunga pi u kan bi u hai na ngasi mi ai pham da iko non han han punem je sidam matang lo sin jarak sai ba thank you all
1: Devikto of Hazara ba khoyi nakki oiba wari amasu tathok minna khre makha tarak pasidi khoyi mathang gi marup sida amuk hang minna se
2: marup ki mingam tang hai biyo duga department sida karikaram ba semester nom tang hai biyo
3: ha ai gi ming ai khangem bam lupa matum mitai ai kumbi dagi ne ai hause hause manipur university of culture gi department manglai harau da fourth semester oina tamjeri
1: masi ekhoi gi marup na utpi ga dori ba talent se masi karam ba talent no duga karam na utpi ga dori ba no haibu da su ki tang thambi
3: ai na ngasi ucha ga dori ba se wari liba mo oina naharak pa tolong khomba haina ko ba wari paring asi gi tangka ama oina lojing thau ma pari lojing na ha sa pha ba ga na hala pa tolong khomba ani ga ningai sangda na bu gi matang doi wari oina te tak na me ma hom tamje lojing ning thau ma pari lojing na ha sa pha ba ina singoi bungo wang kauro supa pan thoi pai bungo gi magi makai phamda sagi sarom tari pu phare har ga kacche gi haidana tanarang li bachek pi ogle tom chat pa shi bu thali ba tambani pa hai hai tambani pa nam mukarano hai hai pa thoi pai bungo mar han gi makai phamnga lewa nahala pa tulong khumbai ranga gi lam khaya sida tek pi ogle tum chat pa shibu phage han lag le tam na tam ni pa na hak kana no aya ga se awang ko ru su pa pan thui pa ai mu gi ma dai re na asan ba lo jing ning thau gi na ma pa ri lo jing na ha sa pa ba ni he nam bu po ko pan thau na pa ma han du di ai gi i bu ngo oi re ba awang ko ru su pa na ma ti he li nam bu po pe pa li na ma bu su ko nu le mi na ma ti ma gu ni he li ai hai lojing ning thau ma pari lojing na ha sa phaba ai bu poko pan thaui pa mar hamad gi singu awang ko ro supna mati ma yai hilam madi yai ai bu popi pali mi ma gi nang bu nang gi mapu oi ri ba awang ko ro sup gi talu sing de seli bi kaunu lai ri bi iman ma gun hilam madi yai adu gun he lojing na ha sa phaba ma pari lojing na ha sa phaba ai bu popi pali mi ma ai bu popi pan thaui pa na taibong pan ba sida poklom bagi singui bu ngo kauru ma ge mati magul aina khangmani kaunu lain bi ima ge mati magul aina khangmani asida suna tana koro thakta thok leba loi maya i tau dan ba numit kau ma ge mangal phamja bani male mi ma ge atam pa ta sen suna sana bani maram asi leba nala pa tu long khombai gi phamda di ai bu po po ban dhoi pa ai bu po pi palem ima asid gi hen ba adai kanale te he lojining thoma pari lojing na ha sa phaba tang chi lo sinde
2: Sabrina Ivani ne ngasi ta ba phangi ba si yam ne ran fajara ba ekwagi ipan ipuna thambiram ba inat lining ga mai le na ba yam ne na fajaba tam janingai oira ba kayam su ba phangi aduna makha sa thar pu ina marup amma dam hang si
1: achum bani de bek tong ase akhoi na tong tong ba makhal gi talent ke amani ngasi gi mafam ase da thing nazari ba se mathang da akhoi gi mathang gi marup se sida amu kari karam ba talent ut pira ka dawri bano haib do mung tang khangmi na se marup marup ki ahan ba da ming ga le fam ga du ga department ase da kari oina le bi bano haib do adu matham bi ro du ga marup na ut pi ga dawri ba talent na kari kari no haib do tham bi
4: ai koithal lamdong da gi ming na pebam tiken manipur university of culture gi munglai harau ba department ta music ma second semester tamjari penasi matem khatang khongjagen tawuni khamba phajaba thabagi mana kangla karaga ningthau da khuram bagi matem khatang khudon topsi

0: Victoria, nakana ko yu kelili ka paya ga ko marup amasu lady bo. Adu ko marup amasu isai sakto yamna ready da hai tai ra. Isai sakning sakning to ra ga le adu mongon da isai jam tang sakto halara se.
1: Sakto halara se chaplena yamna so monda nu ngai lai bo we tu na performance mayam puna taminers.
0: Marup anigi minga nga sigi ko gi thormas da kari utpi ga dam no hai do thambyo.
2: Ai giming mangsa tabam ya san sing aduka ngasi sai sina lai da sai thaja be sai hata
3: ai giming na sa computer ai si department si da pa force mr wan tam jeri koi marup chi gi dum magi sai ta mateng pang jar ke ukulele para
4: lai

0: yamna phajara ba khoi khulang ise amasu marup na hoje khudol tambire tang khoi ga nurabi ga thengna bagi matang ase mathang da marup ama nakanda pham laga tumina leiri ba sa mahagasi kari togdab no haibse amtang hang ase
1: hoi ibanin hek ub de tumina leiraga kari togduno di khangda ba adu thamwei nung da di yamna phajaba telenam kh utke han khalam basu ai aduna changji lakanda hangse marup marup ki ming ama de karam ba semester da tambi no haibdu sumtang han haibio
2: ai mayang impal da ki kwentem sitaljit maitai eme last fourth semester tamjari aina utsening bese mixoina dum utsarage
0: yamna nungai ge daba sumale de bek tonga sage wakal munna khandara ga khoi mar se kari utsige aina nga sai de gi tumina phamaga leibani na
1: aduna ibani maruptagi tanup topsi
3: ke ge kanagi machan moirang kanagi masabu oiri ka ngasi korong nong jata pakhang egi ma

0: dua seba han bagi chang chinang saigi roi balawanda pull up saigi super ga potasa puna adum jai ra dum khoi jingi ba yare aduga lemhauri ba yuria gi sarukhai tari tang gai sina kwa aduna kama karma tum thapsi gi hena kana ga dobo tanja ma ni mele da kwa lei pomba horak pa kwa aduda gi horaga lei lak pa horak pudo adum ra to da dum jai topi ba yare kwa chinang saigi yuria de yauri ba nitrogen ne pa bi da pena phasna phangan ba da teng oi ga ne ba aduga khoina ngasi gi aduga lophom sing kwa asi se ni mele gi lophom je note ta gi south ta direction ola ga phaidom sim bi ba haibdi awang lom da gi mangi phaidom se awang da gi kaba on bi bai tare ko mai dal phaidum sta khat pi ra ga khoin maru du pareng pareng da tha se ba ko da pareng amanga pareng amwa lam na basina phut ani go ma la phal la se aduga pambi amanga pambi amanga lam na basina phut kun tha pau la phan se ko maru ina sina hybrid maru tha ba si da sigi specimen je pbi adan me lei da makhal ani maru lei open pollinated haiba manga sa ki hybrid haiba mo ko aduga open pollinated tha ma tam na kin kungjan ba yare haidin sa gi pareng amanga phut ani la pam ba se phut ama makhai ka tang la phal la se
1: hun ba du maina khogi amama du maina thada bagi style to gadra na draga na khogi hawai ganu gumba hawai tra gumba khogi link thom bada khogi pula pak tak na na khogi langa ga taubi ama laidna ko doctor adu maina sajina gadra kamai to ni mai je kangkhul kangkhul sem gadra
0: ni mele thaba je ke nune kangkhul kangkhul ni sem tha ta re ko asai ki broadcasting to ga thara ga di scientific oi dre namaram di napi hoi chang su wang ani ara gi mu kungam ni na magi chaudam thilani ko adu don any scientific koi ba ve gani koi mon da thage hala gadi koi always line showing se sedum recommend ta we
1: ko pareng pareng na tha
0: pareng pareng na na kangun kangun chem bi ga khur bi na ta ga yo pak sina ta ra adum thabi tar ma ru se dum ama ani dum thadara thadara ga ko adum chapi ba ko
1: adu doctor na sai horok pa da phong dok pi ki ba da koi ni me lai se ising yam ka he na tung ba ya ba ma pham da su tha ba ya de haina su phong dok pi ki adu ni me lai da ma gi ising chai ba gi timing hai ba ta re ising di ma ru ma khul la ba ni na ising chai da ba di su ya di ya ra roi doi ni ba adu ngone sing chai basina karamba matamda kramaina chai ga dege dugi matang da sukha se tang thambe
0: ani aija ke akoi na nimile si drought tolerant pambi ko hadi sing chang chang dana haubanga ma pambi amane haina di haire ko adu fana sing chang dre haubanga mi pambi oira ga suko anga sai ke lai pak te yauri ba sing inil gi chang gi matung ina koni yam dra pada ohumari rakti sing chan bi ba ko sidar da yam dangai fati ko adu nimile gi akoi na sai gi sing inil gi chang si yam ni amba le ba oira ga di ko hek thaba loi ba ga asai gi amurak sing thajin ba si su yam phai ko aduga nimile gi magi stages life cycle se da ko yam sing chang ba gi yam critical stages hum khak lai ba adu hum sing je yum panjaram gi ko ahan ba si sina yam sing dar ka ali yam lai ba tang ka khai ta re ko but initiation haide lai pom la pa matam ko haibi si thar ma tung nimit ni phu de gi na yang khai samai lai ko ma machine lai gi maru pan pham osa gi head hai tare ko phajana bani ko phamisha matam de sing phajana bi ho bose na ko ade gi ani shubata ma on critical loi ba sing yam ta ai phada ba chang ma matam se lai salak pa matam hai tare ko chi sina kram kan da tai hera ga variety khana ba gi matung ina thara matung nu mi yang khai da gi na um phu ma nga ko asi gi manung se ta ga ni adu ma si gi matam se da di sung soi soi da nei sing thazin bi ko maram di ma si gi matam da ising inil gi chang niam la ga di hayeng maru halak pamatam da ko maru chang ngala kane ko ala si shuyam one of the critical way re ko adegi ahum subasina maru halak pamatam sit feeling hai tare ko haibe disina am a variety kana matungina maru halak pasi tharamatung me kumphu manga degi 90 days hai tare mautra bause ko masigi matam da ising thajin basina maru chawa he alalli aduga thau yo wi changshu adum helan gane ba ko
1: aduga doctor husi ke khoi ki variety gi matang da lakchar ba dai khoi ki thau ko thok ya ba marumarang amoi na hoje je khoi manipur da thanari ba numit laising se masi ai khoi ki manipur ga chana ba hai tare ai khoi ki lamda masi gi asai ai nga sa sa chana ba marumarang kitang hai bi ra mo doctor
0: hai je yani numit lagi variety asi makal ani thok na khai du e ba ko amas na open pollinated variety hai ko aduga amana hybrid natra ga high yielding variety hana mai na khai du e ko aduga open pollinated variety sing si di kamai tore ra ko da dak thagi ba maru se ama thangi da mag ta li ra tham ba ya e ba whereas ngasagi hybrid variety da di handak thagi ba maru

Good evening, Manipur da tongan tongan ba isai sing matang matang waina lanthok chari adlep tena dumak isai khanbirau ai khoi gi thamjari ba mobile number am kana ning sing jage 9863102016 thamjari ba mobile number ase da adum na khoi da bi ba manipuri film sei madi matam isai sing khanbirak tam ba mukhana noluk chari sms ti matang matang adumak yamna phangjare adumak pu amukta loinamang lokhatpadi yadavanina mathang mathang lakpa charake mathang da phangjari ba sms asi matamisei amakak phangjare sunita nepram gi naitung konjal da doneshur konchamna sairing ba matamisei ni isai khodol tamjarege kanana khoidana khanbirak pano haibadudi khanbirakli ba marup singna adumak ngaidana leviu singsoi soidane ning singjareke

Good evening, Manipur ki khudol gitare chubda fangjari ba SMS si filmisay mo kakanbirei. Nung si hekta hayragi film si dagi. Sadananda ki naitong konjel da KSS Kishore Kumar na sayring ba G. Surchandra na sayrang bi say ni kanbirakli ba si. Isa isibu kweda viduna ning sing birakli ba Marup Singh di nauriam makalikai dagi. Toi bi emadi Srinivas Kuman. Haiduna ibirei marup singna khoidana khanbi rakliba isai isi kudoldam jari

Aibu mairini haireno. Kappa haitaba mairini. Nasana yurang uijaba nangi sakin napalnani. Sigmang nakini kangjaram laba. Tengneram dabana hina paramni. Masidagi ahenba ama kari haisige chanabe.

ngay na ngang na ba, makoy na hayning ba, jimbal gi asim ba wahay ni. Punsi gi miwa ting ba ngamloy. Maral kangcha daba tay bang pal ni, pungning koy jang na taro no. Sirol na kotsi thang ba ni, nang tanataw na hapli ngay, ay nakanaso kiro de. Lambi si da punsi gi mamal, singil ariyam ba tahalloy, layrang at tinga oy halloy. Kap laganunong sibi, tamoy sok na ting tara no.

tahan jeki ba isa isigaloy na na tangka kasida sandok jaba pukning ihul matanga sida luisin jari ngasigi lokat jeki ba matamisa isingi sa isek pamadi sa iring basing matang sina ahan bisigi sa isek pi takilambam mandakini debi sa iring ba donisur konsum aniso bisay da sa isek liba kunrakpam jibin sing sa iring ba danavir naurim Kodolgi ahum subda saisakibi mairimbam nilavati devi sairingba ulen meite. Kodolgi mari suba isayisige saisakliba saisakiba ningumbam nauba sairingba ekendratin suba. Kodolgi manga subda lantokchakiba matamisige saisakbi tokchom memdon devi sairingba adhikari mayum ramiso. Loinana Kodolgi Aruibeda Lantok Sakibi Sayisigi Seishakpa Samurai Lakpam Sanatun Sarma Sayringba Devin Soram

Pungfam asida tongan-tongan ba film singdegi lokat jaba Manipuri film se matang-matang kudol damjari. Misa na ba mikupta nung siba di haukre? Nung sinabagi lambida tamoy ani satmin na duna. Nung siba haudringay nung sibagi wakalda tumda na mangmanglingay nungay ba itag ipomda kagnong nariba sabi sanaw anigi lontok taba wahayda asum na irami.

Upal-wapal, labog lamhang sing paturi, mahusa larimbigi ang agpasumatpa kusimni. Walang ta nung juta nakinta, ningtam ta yaning tapo, nung sipantong ngayriba tamoy anigi wakal na, kumjamagi kongsatpo nung sina saitazay.